0: ya yi yu
1: a i u ba bi bu ta ti tu za fi su
0: a i u ba bi bu ta ti tu sa si su
1: ya ji ju ha hi hu kho khi hu ta di du
0: ya ji ju ha hi hu kho khi hu.

0: ya yi yu
1: a i u ba bi bu ta ti tu sa si su
0: a i u ba bi bu ta ti tu sa si su
1: ya ji ju ha hi hu kho hi hu ta di du
0: ya ji ju ha hi hu kho hi hu

Alif ba ta fa jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad ba ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ya. Alif ba ta fa jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad ba ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ya. Alif ba